0: Asuaw tamay mo.
1: Tapos ko nga vi mantad panigihozo mantad iti nimungan Divinets Group magavaw iti no di minumpus iti ababazan hozo inotip di taon vahu nga padan om sizam nga padan katawadan insan po kumadiyazo to minakinungaw iti ababazan om kadahivay makinungaw iti ababazan do minggo tiso do tadaw ko iso katimpo na jam ko tu taong padminit do nga swap po nagi dadi ang timpo iti kano may paidugo muntok iti abal to ni bo tadaw bay no.
2: Apal Tony Bo Tarao Baino.
1: Kapalintaan pagun monokadung poimpano kaponjulan ababazan balajalan Malaysia RPM duvangaybu duvangpanamanam gisom duvangaybu tahunga padamhimo. RPM mana kapanaynan kuma balajalan digital om kagaganapan kapagkangan mongingya TVET o menagi STEAM. Nabos di Vazon Montili, Datu Sri Panglima Haji, Haji Ji Haji Nor, o nuan nagi kapunainan, ahal kapiadangan belajalan, om belajalan miampai habus kakadazan, o menagi kapain kawasan kapamuanan sikul. So ginamu 6.4 lizong linggit sa kaday kausinan tayo galan na babazan tayo ka project landscape duvang ngaybu duvang padam 6 patakon kuma duvang padam himo bogizan mungungwasa kinoizunon PBT idsaba. Sa kaday kausinan dino kapagawit do PBT papapanaw babazan kagumpit kempen ay hijaw om nagi kapiumanan pagtamangan kinoizunon pasayhi. Nabos di Montili kapalintahan kinaizunan ang pamuhiminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif pingis aman diho iso matadhang papabakas kotonudan otomaw. Kapiadangan politik id pagunditi kiguno dapat ihambuson om gompizon. Muntok papatantu ababazan katundan om katundunan tuhun ngavi ano papanaon miampay kivaza. Nabos di Montili konduan kahit asan ang kapagkangan tuhun ngawi datu Julita Majungki o pansol do adang politik moy do ahantoy o katundan ekonomi om nagi kapanaw kotulan montok tuhun ngawi. Pinabos si do iti di ontok pinapatimpun kapanandakan kalamazan kamatan nasatan uwang tonini matunggong. Tunga padam iso ababazan kapabahizan agro madani pinapanaw id patotongkap Malaysia miampay gatang pinabahi iso titik duvang padam vahu lizong linggit nakapangingkit iti nakapangingkit ino habi duvang atus ngay bulinggit kuma mamamaguna gisom divuhan ka apat taon diti nabos di kumunawa mantili pamuta naman ng pagganapanta kanon datu Chan Fung Hin nakapakita ino do Vaza Tavasi kapanjulan na babazan na kamoy pinabos si Daiti di kahapas pinapatimpun kapabahizan Agro Madani Mega id Kota Kinabalu id Lintasan Desoka. Mantad pa di pinaintutun di duvang ngaybo, duvang pramtahu, ababazan kapapahizan Agro Madani, pinapaswat na ngazan Tavasi Kozo, id patatangkap Malaysia.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hinlengsang. Dakit masalagi habalahat siyaran Bajaw Hinlengsang. Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hinlengsang.

Bulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor ngaminit. Bala ragito makalala tojo, mulupoyora lalaing, internoya mabuli mang kinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pai takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Mindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci rakarita. Mambala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralalom karita.

Aras na gitam ko na pia bilin ito orang-orang takang doon ang tara bilin nila gira TikTok Live Mike Santari EM Tulu Duo Talu kan sayan ararondom DJ ito rakeningaw kono paring nyo konangan EM Tulu Duo Talu kan sayan ararondom lilewa ragi na makonan niya karangan takaw i MM Suk nang atara bilin pasuko nora ngangay pabukat-pabukat ang pagkaka-pagkaka no gi kira tambunan kan sayan ara rondom kono paring kunangan MM Suk aras nam kono pia bilin into rangan-rangan takau rabokon gira Facebook Live mai kesan intari Florita Laurentius i Sabin Kangut i Philip Maling nang atura bilin ni London no gondo rondom reti kon nilo kan sayan ara rondom.

Paring kunangan nanginin ra kasalula na ragumurut, kasalula na ragumurut na kasukunoy ra pomporno, jam ka tulu rondom rasuswaw, kasalula na ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, paring kunangan amkan sayan ra rondom. Koson rarimbay pantuleran itaka rondom ragitya manginin itakapaya rondo rimbay tari Gino Hashim Mantilayun. Ini ngontakaw amkan sayan ra rondom.

0: am a spade.
1: Assalamualaikum mam tabi pi babasan tabi pi ambalutan kumadi kayo ngawi tin sana itabi ni ko hinang ko kono pada timbuli ti alang sanda tang lidas ngawi senangot kapapanahan andat no napakaraja andat manto ko gamaod timbuli ti kumadi kayo hit mamasa nagin tindalanon senang-senang on dia da papanaw kerita ait polia nagin mantad karaja kia labi-labi ti timpu dat bay na ti timpu dat rumasam adihem lamu-lamu kan teralan diti malansan dat ingga at ka aisa hit kamayan dat kantakan ditaw kapia senang kya datawayan takaw itang aralan amo ko madi kayo ngawitin sa night tibin ikaw dahin walay din ah nakansa ko naman akunda teka nakakaan ko na bandak ya bukul nuno na tiyam ako tumbayaan dat ako pangawin nakakaan din ah ngapin ko rapay tau panakansak din kaulian na pamantad walay ato nambanan dahil ay tangaralan kaya karada yung paledad magasagansak na kati labi-labit sa kira dahar tanganak isuang walay au po ngawin nangakakan kaya rumusita ko dugalan nanda ya laham hingga mati suway tasusa yata ni malahing at tasusa kaya Adi ang pekura po kumadi kayo ngawit ang pinay tayin sa na editi. Kabisa na nga maginangaw kis sa limbahan baras dusun talo jam itilambo sumantara jam kasiyam tatuang. Gisa jam kapadam duo pitang atuang talo jam itilambo mayampay DJ OP. Sinding-sinding tangaramay, sinding-sinding pamilis ginawa. Adi ang mayampay tako maginangaw. Ito pinin kau itina sinding wanta di Selah Domis Edretan dat kasarahan kuma diado. Ito pinin kau itina sababi FM senang kapiah.

0: Ya, tapi ni kau kakal kami yang baik dengan di JOP hid ke selimbahan Baras Dusun. Baik na jam ke apa 2 minit dah tertuang. Nak kesuan tak kena jam dat kedua di ti telu jam miti lembus ke selimbahan Baras Dusun. Amegal di kau basenan tak kau kasari meniki di tarau dat ke isag ya. Ada tababayan tak kau dat papailangilang kasarahan. Ada yang maharana pa kasarahan do yu. Menelepon ku na pay di konti nga kada dio kena ruak kopi apa keserahan kia man dapat ini ba nga agampet kopi hanunu hotman pelembusa kia ade man kuramitat pemalahawan dat kepaguluh tetuang de baina kia. Halo kepesenangan tetuang isa iti.
1: Halo onwa banu DJ
0: senang iti mata disendakan kia.
1: Isaw na ito yung awas si tadaw di ba no? Uminasam sinapaw asam
0: manta di jam no riminasam
1: sabap mamoys na pahay
0: sera did kapupusay na girasam
1: puku dua stanga
0: may sa dirasam ba yun na kya
1: ay saw na di katapi o sagit
0: tara may ito sagit mo dap.
1: Napano nga piya tangki, dalam ko.
0: Nah, hinakangam din na.
1: Napupuan ko nga piya sansut ko.
0: Ato kay. Ba, hara kasarahan no?
1: Ah, kiba ta, ani bo na po.
0: Ba, may tani bo nga.
1: Ba, kamayan dot. Patimpunan ko na di. Minumbaza azo, dahil idanggongon, mangoy suda, dahil sugod, dahil di tanako nga. Umbazas pahutang gongon minamohi so damano kulubotinan aw na ahay dam kaykot na minang iban dam minagongoy dago dadi mapanapanaw di zikoy asasado pahamin di tanako akakabas wago inuho tiba-tiba da imang to ikulita aw miho sungon ay sa tuni daw DJ dadi mong lay zoom na di nga bitamba monung o luang ay bitamba ko aw mamanaw dadi itun sa panaw dahi ho darong nalun minang lay nga bitamba nakuy dito amiho sungon ka nuhu mo eh dadi mondom zuna di ondom ko na boss di na ko nung kabahi ka na po da manuk tay ka daging misti mangan pagabado di hu it's a sado ka kiva may dologon da makianu ka tadi ozo ko na mga ikusin mo daw i-manuk survival nga eh, megan nabuntong mga ikon na paggaba do ba kang ko akano na di azuwi no kada na di kadamay di pususoy ha kulita muhi isikoy ay say hasa dagay kang ko tiba-tiba do nakapanaw
0: na hindi kaya
1: iya nakapanaw di logon na ba imamusus.
0: Konway pa di yung kapanaw na gid
1: eh. Oo, oh, minangan ko paggaba daw imanok. Ay, mami, yun ako to. Minangan ko paggaba daw kalita na ako. May padwi, madi ho, kang kuwam. Kiba, kaday, ho, sumok-sumok, kaming tanak po, mangay ko no, gonti ay manok po mo, yun no, bago sa dadagay.
0: Pira ragan kiminay, dit karita.
1: Alzin o kito dalogon.
0: Apuri manani magyari din. Ang
1: memang pun minanganaw tano ikulita ni bo.
0: Ako na to.
1: Tuno. Ang hombon nga bi sampanaw-panaw taw nalun minangay tamba. Aw kosong.
0: Namkawi di manok pinatak do yuri dragon.
1: Mangay kun po paggabat do.
0: Gumugumoy da.
1: Minangan mo to pagi aabo mangkani. Asalang ikulita ng manaw.
0: Anuan na pabadari dito kuri? Pa owi wi no gidi pagarab pain kura din na.
1: Eh no. DJ.
0: Ha.
1: Mangai juga belanja do hozo.
0: Nunu hozo.
1: Samin kundahal. Kosolo no po diaw.
0: Samin kundahal? Kosolo no po diaw. Ba.
1: Pa uni di sangkonia bi.
0: Kasaron na pa di ako. Kaya ang balaan ko mag-ihom na tinu kaya?
1: Mga nagdaw kaya as pa madap awi pa pupusato.
0: Adap na
1: kati? Awi pa duso na madap lunagi.
0: Adap na itan ka namok. Man ko kakatan namok.
1: Ay so gato mahad.
0: Ba. Ang balaan ko mag-ihom na sinding na tinu.
1: Ba. Okay. Thank you so much.
0: Hina ka po.
1: Ba. Dino ko no.
0: Ya, pun sikap kuma di Emilegom mantan di Sandakan tu. Nak pagulod mamalahaw di tiri konti tetuang da tebay na ditik ya. Am tapi ni kau isa pakawagot pemalahawan dat man ku siwatet mamarami tetuang da bay na kia paguluh mantan ko tilembusay makin ngol sinding. Ngapain kura po? Kada ko kartu mai kia, kada ko kikumai. Tu ingga mati kartu mandi yunda. Ya tiate ngawitik ya. Tapi ni kawai sepahat minum melahau dari tidak kontik ya. Mai dah tahu kegara bertimpun maganda dekayud memelahau. Manku poni sinding dat ketilambus pemilihis dat ginawa hata tuang rebaina. Sinding man tadi M. Hezi. Penyapatan di Dorati. Navi Oku Dikau. Sebab FM senang kapiak.

0: Ya, tapi ni kami jam kepada pada 5 minit tertuang jam kedua di titelu jam di lembus keselimbahan beres dat dusa ni. Jam kedua di ti apa yang anda menyusui-susui keserahan harenangkut keserahan dulu mila kau menelpon dari tidak konti apa balai dulu apa susui-susui tadi ke apa yang hilang di kaya di keserahan kia itang ramai it ngah senang rit keresih lah kia man pelang tu ramai dah terangawa man nuri deh rahian ni lekor ngobah itu mungkin kena ngawih tidak keselimpahan itu sekiranya pada hari keserahan itu keresih terkait kerat dat generasi bayi rogon-rogon tekan nuno po ba Michael Remiter pemalhawan dat semusuh tetuang rebai nak ya. Halo, kep senang tetuang seti. Awas senang piramutan neramit kuna pemalhawan kia nga ai sehat si minimbar penelpon ko wid konti harana Michael Remiter kia. Halo. Halo, kep senang tetuang seti.
1: Halo, kapisana nga ng GDA DG.
0: Emilia Gom, kya?
1: Ay?
0: Ay, kuwa. I, Yubog.
1: Oy, ako no.
0: Harat kasarahan no?
1: Harat tara, atay DG.
0: It kaindara si, kya?
1: Amu i, dogo dot, nangayang-ngayan dot, pasalot, it, magkatud kangkung. Buli.
0: May na po?
1: Inapigay gulo po. Iso, nagitanak ko DJ.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, pere, nakapanan ang makudat kangkong. Jadi, rombong na kangkong ko DJ. Ang alam, bon. Ayaw, kung nakatwa kangkong ko. Makakatukuryo mo yo, kung na ikato, ino. Ngayon ko jualo. Jadi itilo ilaw pa yahid sa borong litit temporuli la bawang temporuli hara jembatan gantung jembatan gantung lama di ngayon ako na jualo ay DJ jalan kaki ako ma'am pahimbabo ako tanak ko iso naging tanak ko pahimbabo ako la tanak ko tatwo itiliko dila tanak ko pahimbabo ako pahinsun ko ikangkong dat 20 ikat na ikangkong kung ngayon pa gulo pa nga okan ko ang mahalot haragadot sayur-sayur to 50 sin na sa ikat ang bagay o pagmamongkos jadi niman ko di wong ko so may kuno di kuwa lapotan it around at lalondo kagasay ko no bubo ako na lapan ako jalan kaki ako damugya asado abis inapay karuhan ko nga masidot pawong dot tentok diri nga sempat pamibakam ako di katanod karikat sunsoy ako nala jambatan gantong ngay DJ nga pambawa ko latan ako nga pansun ko ikang kungkum at karikat palang kayong ima jambatan gantong rumuhok di katong kisal kisal ako pa DJ nga kasumpak ako nga kada padapay ko tanak ko nasipat ako nasumpakan nga kod asumpakan mo na pala igakad di tanak ko nga at ito ikantom inapay kangkong ko DJ nga nakatampulom naliwid na pakahiri din sa nga tanga din at jambatan gantong nasip pato harot at tatabon talig dila jambatan gantong ay sa na nga narato na hiribawagit kangkong ko naliwid at nailihan ko harot dito lund hiritahuri ko aday din na tanak no. Pero wala na natanak no na at no tari na dapadapan no kam panangkos na gaya tulun dot takyaki no minay panungag do ho no tari ako kung na daw alam mo dagang kaswabo nit jambatan gantung dat akon ka pa yung hamadit papanto pa yung susuy na jambo nagyata mo alam mo na at karikot na rin tangam tulung ako na di takyaki at minigit ni kangkong kung naparikat tahin at ipasar na tamparuli iri narit kasarhan ko ta ako alihuan na gisa may DJ
0: pira na tumur di tanak no tuntok di
1: at ara lagi kantor sun tahu dari mama nau man. Mama lagi belajar mama nau.
0: Aruanan sitan kia?
1: Oh, nong nong sumpakan ku na pai gapan dah relikun ku nga. Tahu ati pu ikan teng ngana dapat-dapat ku nam nga. Kalau tanah ku dat mini hadat.
0: Nasi pu tu. Nasi pu tu aku pinacakan.
1: Oh, saya ga. Mama jok.
0: Itanak.
1: Bulia ku. Ay, rumah sama hati tu DJ.
0: Masa nang berumah sama.
1: Sagit dia no. Ay, so nagit dia gumapus. Gumapus.
0: Ya, ato kayang gapusan pa baterigi.
1: Oh, makiano kuda sinding DJ.
0: Mbala da mamarait kia.
1: At makiano kuda di sinding di isay ready it kopi kita aw kopi beras kadi.
0: Kopi beras aw kopi kita kia.
1: Oh.
0: Mba, mbalang ko magyong tino.
1: Kung kapon ko itong nambalot na tayo sa nan makikinang ako di radio.
0: Ba.
1: Kung si kao DJ.
0: Oo, oh, migal na po.
1: Okay.
0: Hiri pa, hanggang na di ka ang kong nude. Iit natataki ka ang kong, hanggang na di. Nakagarab nun ah.
1: Ay.
0: Ba, po si kao kaya, hindi ako po.
1: Okay.
0: Ya, masih aku madi ubug mantah di bantai temporuli. Misa pa kawagu pemelahuan dat siwatan ku memeramit kia pegulo mangantuk ko kawagu perangai kayu sinding. Halo, kebisingan oh, tutuang.
2: Halo, Dede.
0: Atau kamu kurang ya, no? Seti, Thomas.
2: Oh, Thomas kau akan lebay, Dede.
0: Mantah di tuaran kia.
2: Oh.
0: Sakit boh.
2: Ako umasam tumad na din ng tita ko tedi gumantad pa di pukul dua parang may nasamsam di pukul at tudungan nakaluna di bayi na
0: asapo ito mo dito no?
2: Asapo mo dito di ako nakasam talang nga lang asam ko pinta tapot
0: lalayad na ka daw nakarasam kaya?
2: Nakaluna di bayi na ba nga ilokan na malatiwalay dat parin tatu watu nga o kumas kasari mahiki suwang
0: kaya nasi petu nakarasam-rasam lah kaya
2: makarasam lah kubilabin ako niya
0: sadu-sadu walay dat mantan bawang lah kaya
2: ay asal bumuti bawang ni tite di jahi di gadi sana talun-halun kubilab
0: awarikat dat kamayan daliyud
2: awo kubilab natimbunan na yala talun-halun nilat mantadi lapakan talipuk nungin matitaw ko natimbunan na nakisawat ilam. Ay ko tumula kada hiti. Nalikimunan na yung alabena.
0: Idisan, idisan naman malaralan di ka wala kaya?
2: Oo.
0: Oh. O di ka ba wala hiri tisan di? Saat saat tapurak. Hara kasarahan no kaya?
2: Wala kaya di diyam inumatiit ko inderesin na ko irakan ni tinga kon ko yot kon ko yaku beti dede malut
0: mba may kapiyo
2: malut mi na narita tinga pingka ite kadi tu kadi tambalut narongo ko kon ko yaku kun ko saritan nga no korongo wa kulbo di ale no penting na dari baluri na it dari baluri det mamalaw mata dilad sa dumo tika kalo nagadila sa bitang kumambo sila kaning ako.
0: Oho, sa saduy kya?
2: Oo, oh, nga, hila-hila, ikakawayaan din ah. Manikid na mamanaw yalad at ilad eh, mga katat kayo, nabon no, kadang-kadang, sabi ba, di alurid kayo balak.
0: Yeah.
2: Na isang kakatadawad eh, jidat, inamanaw yalad matadila sa bitang, hila, nawawayaan daw, kusang bilan, nakakawayayala hiri. O nangam-ngam na ko kaya di talon diri nakalanta ay kakalihalo o tuk pagiwalit ni guring at sampi piyatan do dat tuk ang alawa kaitan do
0: matuwang ba na?
2: O mama may kawagun losan ako kalihalo to ba matadpa di talaw nga ako pa nakakantam dayo hindi na ako kalialang ngayok na dito magpumali di may guring berika ang lawoy kakaitan doy ni Eji ang mga lawa ng gitong ang pura taman ang pamali ako nam luwa na bungkos si binali ko kalihala lima pulusin kahit sa ka na pamanaw ko na lambos ako na di mamalawit sa nirakirak may kandu sa lambay-lambay dagam lambos ako na di mamalaw kalihalam sa doon di makandinaw kato kurang ibigat tapos sa pulo ko po kung 12 karito tapos natin kandinaw ka na kari ka tindi natin kandinaw di am misaraw-saraw ako di ka wago kalihala to piling ko rin di mahila di dat pira-pira no taon ko malaw pa nao hilom hingga po di walang medat walaupun tadaw nga hingga nakurang na bigyan may ala dito may nagili palagang na tatuwang pagdual lagi dito tatuwang
0: urang puti na, urang puti kaya papadagang alaway tapura ka naman di
2: apu ko sambilan niya kariba tatuwang saro-saro ako di kari ala patapot din ako katulong kapiyari nandito saro ako nga asuhayan kundi wago kari ala nga ngayon kundi wong kaya ini kundi kandideje nga ko mo kanya di malakaka kami eri gumira yun di tanggiluwang
0: adada tanggiluwang yun di mala
2: tanggiluwang yun di nawi nga to kung kagi ako kunong hindi kari ala lang yun daro si Bet kung kaya ako agoy ko duwang nga gumira yun di tanggiluwang kam kaping tamo kung hindi kari alam isang po di na amo ako na di maiwaya hirid katuwang ka tada ako kupa di maya katu kon ni di malakatulo ni rogon ni di malabori ang kuding ako di ka bulun na maya hirid katuwang ka tada ako na di maya ako hirid hingga di makapiyatan datahan na garay diem tada ako nga o kapo na ladi katuwang amok na di guminuli-guli ka ba di ala at maya hirid katuwang ka
0: Rogon hindi kaya?
2: Rogon hindi matuwa mo.
0: Nasi ba ito ako panalanduan daw mga kanimi eh?
2: Ako hindi ito. Tama ko kurang na nari didit naman ko dila pa ko. Sari ko, ako pa dito. Kani nga kung kaya ako na hindi ka di alad. Hindi, hindi ito ang iluwang, hindi ka. At ito wago kami, bali hindi. Iti nga sarita, itambalo titi.
0: Yeah.
2: Na, iti na pa nga, hila kang balut ko na kuya hila rin nakasusukod patanak-tanak po nga nasukod na di babena nasukod ang nagtanak ha nandok mo pakakabi nga hila yalag kang din na ulit ni uli yalag na pati nga ulit na pirate pati na kalikot kakal amung di yalag lang hilag kang din na tuloy yan to hila ato nang dao jadi kawaya ako din tulong dat pagunuhan ka, di lag ko eh, di. Kamunan na, pagjujuwal harot, pagjujuwal niya di sana sa lunalun ko. Jadi, kaway ako di kali alam, pagjujuwal niya na, laging nabakas ka.
0: Kaya nga tuwang eh?
2: Ako pa tuwang kali alam, pukulampat ng ika. Pumali ako na di, laging di rin, tuwa kilubing naliko kali alam, kadi malahin ka tandu-tandu malalahin na ipagiwalam okay na ito wangan din ang gatulian nun dando kadi malahin ang hilagkan din ako ang kumto katuwangan ka ng maladat bisa hilagkan yung away nga ay natingatan na pa ko at idat suway-suway mahitis haram makin dara si dat tinawit ka na daging manaw-panaw tumuwang kadi malahin ang awaw ko lahat ng bayan kaya ala ba kaya ko na pag sumunin barang umanaw ko na kam ko rikot katalib ako ko biya hilam hilo na pinta nga lakang lingawang tambunan kakayuanin na biya tagayo hilad kiri pa kaya ala nga os katamati pa manawi karita ko si tatan ko pa di nga tumipabar na gini nga aw kapanaw kam kasaraw ko di baras di malahing let pataamo ano pa di barid saraw ko dinadat manisib ako, pataman ko nga, inga di, panisib ko, inga di, tanga po yung sawam, kaamo ko na po, di ba, rikali alam, masasalang, hindi may naman ako ikaritam, marikot di lang, sarita ako dito nang ko, mayo ko nagindi dito nang ko, pinirakay, kabali alam, sige, ako muli kamay, pumalidagi ng tumalib ko, mamalaw hilig, ako mo po di araw gam nila talon nila lo. Hindi ka kadita nito kadi alam. Ay ako, hindi rakirakay kadi alam.
0: Ay, sa di tawit-tawit daw, good day.
2: Ang irinom, irin, di ba ready di? Kapanyo ka daw, di na, sa ritag kambalot.
0: Ako muna tawayaan kaya?
2: Oo, ako kundi kalingan ba rin. Aming kanay di, kung sikaw.
0: Ayam, may galan po, inako po.
2: Oh.
0: Ya bos ikaw kumadi Thomas man tadi tamparuli ke talipuk ke tamparuli i Thomas di. Mas ikaw tu bina pelang da kasarahan ayat kendara sih nga ramai-ramai dat karangau ke ngapeng gura pa lansan ni kayuh nga nalihis karangau di susuyan di laki ya. Mundarang tak bentar uhai man kurang minta kawagu di kayuh pemalahan atinuk ya. Tu man ku perangai kayuh sinding kawawagu, mantadi Elia Guntabid, langadon ako sabah. Kinangot ako.

0: tasanong ti karamay dat pelangon dahi ti kasalimbahan iti panalipon ko na po kada ko korito may haro na mamulaho may ko umbalay ko dad mamaramit kaya. Hello tut kadaw nuridih naramit ko na da nga ay sahat nakaramutan kaya panalipon ko makawago kaya. Hello, kapis na nga tutuang.
1: Kapis na nga tutuang. Kung hindi ya DJ ate.
0: Saya titampulan.
1: Yo, nate.
0: Ano no habar no?
1: Oh, masanang sanang. Bati nga, asogi tadi rumah sa amin na dito ya pengga. Puso ko yung tulunan dito.
0: Andas ko, ano no hagapusan no, tulunan hindi.
1: Tulunan hindi. Ano ni papagapus kadu-adu din malahing ya dede ah tagalong gumapos sa malahing ya kabo
0: gumapos na pa na bantal din ang gunda
1: tulunan pa di gapusan
0: man na po na tulunan din na man gapusa o pagapusinan kaya
1: ah naging kape ya
0: nakarasam di ba na kaya
1: oh asap po narasam
0: di ba na isa pamugunan di yuda Thomas kaya tu hila di Thomas nga rin minasam kakantino itbay na
1: aramaya ni kasarahan ni tumasi torong kuliti no nga ako ya kasi watiti no bad manalipaw na kakahi kumintang la tiktak na taramay na hilad minta ko hilad tiktak aki tati at hilad hinad konti hedi je
0: tegi ya
1: aki tati ya ay aramaya na kunad kakita di at hinad konti
0: isera nando.
1: Ah,
0: Isaira, ingga mo ti-live kun dod TikTok bae no?
1: Liatin do.
0: Nakarang ako di susuyan di Thomas di tino di.
1: Oh, nakarang ako di nga ay orang ako susuyan ni siya di tino di.
0: Rogon ka daw kya?
1: Oh, ingga ni di.
0: Pikuran susuyan nun do.
1: Susuyan ko na po tibay no nga. Ay pasali do. Na wain datang mamutong na gata ba?
0: Yeah.
1: Ay, may inapagya dito siya, ako pa, siya ako pa, isa, pataruwa-ruwa alam. Harala tanak, tanak, tangatan, kud may pamutong dat. Suho, ay, mil, ay siya mamutong dat, muhup dah, ya nga, it, suhoan ko na magangkat, it, ay, aputong, ay tikid-tikid dat may hepamutong nakatanod la tanak ko nga suhuan ko na may pagangkat hino kaya sampaping magangkatom ito ako at sampaping kangkom haro na patulanot natakita daw ay may antog daralan ka man ko mga nukuha to man ko na puwasa ay magidu ka mamulho na nga uga de uga ugar ay latulanot ka may na pa tulanot di DJ nga i-command tulanot to command command he pirikan it mamuno mana mamuno na pada idana nga uut kad manguni ngayon ko na na rupahay itanak ko dihem ko kita na daw it tulano to na nga maroro yung magido mila ko piyam pa pa yung mamang natanganak it tulano to nga ina pa dit kasarahan ko tinga isan dit tadaw that kiri kasay ino po putungan dit itulanot de nga insan di tadod minangay ako panganuwaig dahirid sasagahan dahim o kita ko itulanot de bah malay ko mamagusa labay na man ko bubuga kang gusa ko naman di itulanot de imo nang puralasi kasay di tanak tanganak magangkat at pulot nga haro di

0: pay ngruhok-ruhok dihom. Kahit gusto ko tulano to paruhukan pia nga. O sunsuya, sunsuya ako po pamatidi nga. Kulid ako di nga, nakasaguluh ako di tulanot nga. Kahit itulanot nga. Kahit paruhukan ni iho nga nalidam hila ko na si Bam. Idahuri ko di tulanot na. Kahit mamunoy nga. Nasip pa dito. Amin na utok na ha. Dat, nakuway, nagtuluh ko di itulanot di. Ait ako di nakasupan di tulanot na nalida ko. Ait irinabay kasarahan ko din. Ait inapay tulanot nga ibagi agayo na mi irada kan talungkayan lungkayan dalongon ni ready
1: karao kasari matirid kapan ito
0: ato ko eh o bisa kapiya matid ka mangutok yan ha manindok yan kanguha.
1: Nanasip po benda mau natutukan kaya?
0: Oh, anagi. Okay, ah.
1: Karina pa na da?
0: Ako rakan ho, eh.
1: Karina pa na da, iulanot? Gaya-gaya da, karina pa na kao po?
0: Oh, irada ko pia dlungayan na lang, ano, ah.
1: Mau po, karina pa ay natugunda.
0: Oh, nagwi pa,
1: ah. Iriri na kaya?
0: Oh, iriri na kasarahan ko nga. Makiano ko na sinding, DJ.
1: Malay dad, mamarayit kaya.
0: Sinding. Alawa na sinding di guntadi di tinunarong ako.
1: Sinding di guntadi kaya siya isami kundahal?
0: Sige di guntadi sige di.
1: Oh, ilia guntabid.
0: Oo.
1: Sinding kawago daw, ilang ada na kusabaka kaya?
0: Oo, alawa na suara daw, nakajuara matigay. Yaw didilay dat harahat pagpertandingan dat manyanyi om
1: irinagi
0: nakonumbur satu om
1: saru yaw di kamanang
0: aku mo na hadiah daun narong aku isam na nakarikat na 8,000 ka
1: okay, natikidan kayo di natikidan kayo hino
0: may jaya
1: kaya ba malang ko magiyong tinok yo. No sinding no kano di
0: sinding na popkinon ko tinga sinding di popaw dit ada pingkali bobok-bobok kadu.
1: Isai mata bobok din ah.
0: Man ko pong kapo di sintom. Parayan na sintom sinding di man ko pong kapo di sintom ni. Ah ko na di. Lai da ko na ta na korongod. Sintom ni bumasan di.
1: Okay ah. Ko na to parang ahano. Sintom la sinding.
0: Sintom na na. Sinding di papaulit. Kada pingkali bobok.
1: Oh, ba. Bala ko magiyong tinong kaya. Inaka pa.
0: Oh, ba.
1: Okay. Ayan po sigaw kuma di tempulan manta di tamparuli. Sinding manta di popaw. Kali bobok ka daw. Babalan ko magiyong kaya. Sekira dahari nuludan ang harap kasiat-siatan dat popaw niyong ko ni kwinda kaya. Ya tapi nikau marpasan tak kita komentar di Jasip Batilo kami senang atau tuang tarau kaisa di GOP kadau pibabasan nuno habar no senang sumuli aku pendetir mamasan kuma tambalut ngawi Megal di Julita Magret Lucida Yao Maria Johan Jesse Mindong Inai Rosugo di Emilia mantan disandakan Patricia Nicholas Charles Leginon Datu Elizabeth Morris Julius Pansay Abitus John Modoit Maris Marudim Gawis, ya Choi, mantan di Taman Pasir Putih Butatan, Francis Borneon, Rombay Pita, M.M. Suok, Joz Mining, Joseph Gelombau, Petrus Quintin, mantan Tambunan, Amia Gasi, Joakim Kubat, Florita Kinajil, Kain Senai Tambalat Sabab FM, Facebook, Makikinang Ngawir Radio, Alansan Datang Lidas Ngawir Dari Rimo, Amia Nagi DJ, Opi Kedau Pun Siko Tegayo, Nakulambus Pasanku, Pun Siko Nagi Kumadika Kiyotu, naka siwat dat pinapahatad da pasan da hitim pangaminan dat WhatsApp kya mamun darang tako po makinangaw tako sinding dat katilambus na tuwang rabay na sinding man tadi milken damil ay darastu tapi ni kau sinding dat sungai Sabah BFM asanang kapya.

0: 사랑하는 시민 더워서는
1: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan toko tainsanan.

Gula, akasip kapio, nintaran anak rapun, koto nukeng kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, ngibit ra aruwal kencing manis, pansor nu lumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon ang inum ra sungoy ansap, karuo, sasandok te, gula, kulyamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir no sanggalas inumon. Katalu, kapulingon, ang akan ra akanon amis, kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis, rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula, kapam ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula, angin vetra inan apihah.

Onu o kahunggusan? Kahunggusan na po nga kakasan, pumusaban, ikaw po mahunggoy to sa sanghun. Ousan, om ay sa vinakas. O binhodong, om aw na di anangan, papapanaw kapagatan, tikit tadaw. Katihamus iti sa kukuwang no, dasom duwamingo. Toluod iti o taguwang na isay no po, aw monutul umul, kusay tay kotondo, om aw monutul tinaw. Katihamus nagi iti gisang pipiavuhan, tay pipiataon. Tanda ngawi kahungguzan, tumongob po ang pustimpo, aw anangan na kapagatan ngawi, inubasanan na papapanaw. Ouhan na umaha, tumoy mo kopyuman na kahasa, kopyuman na aiso buno, aw kodom, o sikap o posik tay kohobitodom, kopyuman na mongoy duso, o binhodong om aw otonom, o binhiyo, kitanda fisiologi, miaga oluahan tuhu, om oluahan tinan, gigontob pamanan om osikap tumongob. Magyanuno penantulukan mantadi tangaba. Sokyo nung kotobuvang kohungguzan inoindaman kozo.

0: Antadanan da hisun siyavok tay jerebu na pangamantad siyavok ang hisun. Hisun siyavok kapangin lahat do kahidasan. Mantok umivad vaza hisun siyavok, kwangon kapagatan idhabus hinaminon, tamoy mo mamaguna ponokop sa palu upa, ontok idhabus hinaminon, tutubon tamoy mo titihion hamin, toy hinaminon, ivado monutud pengukab, sosawaan monginum vaig. Ivado hisun siyavuk, songovian mintamong kohidasan.
1: ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent kumuhigan imanay na kalatya id zone o muhig kay Saon Sabah muntok mong umuhig katanangan o kumuhigan Malaysia. Limpoton din na po nga muntok mintong do umuhig om otonong tamoy mo o kinesanon kay Saon Sabah. Muntok mong malimpot duduvan din no do papapanaw kalatya mintamong kumuhigan miyampay misampu om kivaza itpiyahatan sa Viavi agent. Kinapanoy na nga din na po, nga montok manguhan, tundono kumuhigan, manahop kalatan, tumahib pimuhitan, om mangumuhig tuhun nga vi om Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

Iso sikon kinalagnu. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sangyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano, kay man papatam pampod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pampod sa gilid, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu toko. Kada sabab do kinalag toko, kapagawit do katutudan tagazo. Humuhigan, tonggungan, toinsanan.

Kaopadom duvo vuhan kahimo monikid taon. Mundong namot o vinon montok mamantang dotuhun itamay mo miyampay dotoko. Izioho, o kanopo ko pakakalajak kahidasan nga makikinongaw tauhi o papatonong sunduvan o nagihundo ipakalajak miyampay aw manutul do inusan. Nos, miyampay topyumanan inapanu kasyanan o kanopo ko mangusap izioho do ganit itinan nga mangusap nagitopyumanan do kosi o kahansanan susumakit. Kumasa via vinos, pingisaman Diyosu, au miho gatangon. Kotobian tadaw nos somvinon. Nos toko, timpumikot toko, vinakas ekonomi panamangan.

Koopadom duho Wuhan kohimo monikid taon. Mundong namot o vinon, montok mamantang dotuhun, itamoy mo miyampay dotoko. Izyoho, oko nopo ko pakakalaja kohidasan, nga makikinongaw tauhi om popotonong sunduvan om nagihundu, ipakalaja miyampay aw manutul do inusan. Nos, miyampay topyumanan inoponu kosyanan, oko nopo ko mangusap izyoho do ganit idtinan, nga mangusap nagitopyumanan do kosi om kahansanan susumakit. Kumasa via vinos, pingisaman diozu, au miho gatangon. Kotobian tadaw nos somvinon. Nos toko, timpumikot toko, vinakas ekonomi panamangan.

Tapi nak kami kena hozo manta di Simon Justini ay tanda gompi kuma mohoing ang paguhi da hozo di no kong otoko hozo di Judith Ongkino ay tan pason mohoing kada hibay mohoing kada Florencius Mojikon om nagi hozo di Joanne Helir Henry Rampas ay tanda siyaw kibara timot do nakwo hozo di Stephanie ti mohoing na pangabi ito na pang ako kumoy da kapantangan toko kuma da mohoing toko nung okon kumohoing toko nga isay sa toko. Pengko na pa ula na mohoy kuma tako kuma tako sundi kuma tanak so tako nga mohoy na ikan ni nga hansan do tabasan tako na po da managuvang ko lalaho diho tabasan tako managuvang da ula diho tu mohoy na po nga iso na mati mohoy tako da binon ay so na di mohoy suvay dadi kuma tako ikakalkiwa da mohoy nga kompiso upuso ang ginawa na iziho da sa gigisom da namat diho pinpasi da tid binon so kyo no ay na di iziho nga isay di uwatan tako, isay di tubungan tako, isay na di itambuhusan tako, do insan tadaw, so kyo nung aysa na di umuhoing. Dading ko po nga, so kyo nung kakalkiva umuhoing tako nga, gumpizo na iziho, pantango na iziho, pengko na po, ula diho. Kada do kongos, mempay do, ula do umuhoing, kaya ako na umuhoing ko ni, kiva timpo diho do, umbuy nga ton tako nagi, mempay ula diho nga, tanan tako na po. Undaman tako pengko iziho di antok pinapagazo da tako pengko tinabay diho da pinapagazo da tako boss da tuhun po paguhun na po nga songuhun mohoing kanuminta mong podom duvo tanak dadi iti tanak ipodom duvo tuhun kanun ang kuminta mong do songuhun mohoing dadi pamusabay tako sandi mentok pa yan, nabay na jam ko tu pada maon na minute na ni. Da dong sofab it pog na tako insan pog ko pibasa nong sofab kumasa via via makikinango da id nombo na po e tamoy mo yang pada gaida id saba via fm dit. E timpo bay na po nga timpo do mahi sa ginavo o may kan pada jam ko tu tahong pan minute dong sofab nga popong zo dia zu do hozo nga vi ko kamay da ina tu kapanandakan kita daw tina di ontok taraw minggu nakatahib ko pa do buhan dit ko himo nga tadaw tinano pa nga po ang pustin po bagi ako ni ikaw pa nga yan ako pantangan to kumamuhin tondo to ko lagi ako na po kumuhin tondo nga muhin kusay nga kitonggungan lagi mati magpahin siya pato papahumus diti gatang gatay pinabus do katinanan pamunan gata sabah muntok haubusan tarabay na kapadam duvo do buhan diti ko himo tadi muntok pa yan do puhut gata na po nga si zamlinggit himo nga padam apat sin do sa kilogram puhut gata si zamlinggit himo nga po naman 4 sin do sa kilogram. Katakapingan niya ano upgrade ka iso na po nga 4 lingit. Onom nga po naman 5 sin do sa kilogram. Katakapingan niya ano upgrade ka iso 4 lingit. Onom nga po naman 5 sin do sa kilogram. Katakapingan niya ano upgrade ka duvo na po nga 2 lingit si zam po naman 4 sin do sa kilogram. Katakapingan niya ano upgrade ka duvo 2 lingit si zam nga po naman 4 sin do sa kilogram. Iti agatakantalan grade ka iso na po nga 4 lingit 4 nga po naman 5 sin do sa kilogram. Gata kantalan, 4 grade ka iso, 4 lingit, 4 nga pwede mo sindo sa kilogram. Gata kantalan, grade ka duvo, na po nga, 2 lingit, 2 nga pwede mo iso sindo sa kilogram. Gata kantalan, grade ka duvo, 2 lingit, 2 nga pwede mo iso sindo sa kilogram. Mitya si kalap, 1 lingit, 4 sindo sa kilogram. Gata si kalap, 1 lingit, 4 sindo sa kilogram. Dino nga, gata nga tayo pinabos do, katinanan pamunan, gata sabah, muntok taraw bayo no. Kembali tiba kon tapi nih menandak tadau kena hadiah dapat empus buhan kau pun kau himu aditi. Buhan kau pernah dulu kau. Opi mana timpu tu mahe baik kat nampak ada buhan kau pernah dulu ngah tadau Christmas nanti pengko pengat timpu bayar nampak penandakan do kamatan. Dadi engko pengak kuma isai nampak menandak tadau kena hadiah dapat empus buhan kau himu aditi. Tapi engko sikan tadau kena hadiah kemarin dia zu. Oh minok bisa kuma di mahe dayungkit. Ani kevan kuma di Maklin Jauti. Tapi antara kena dan kemarin di Zeta Insanan. Jadi, karena mungkin aku hozo mentah di Wilhelmina Wilfred ya itu mohoing, sultanun hozo di Richard Bernard Mikil ya itu tupus mohoing.

Kopyo man, ongos om ohodong kumatina, songyan tamay mo mongiho do ahal kopo si Zonu. Okon ko magantob do kopo si Zonu. Nga sundung tu nokotuo toko no, tamay mo tanak i kozu an toko do mohoing tondu. Kotobyan tadaw tina, kumasa via vitina, mantad RTM, teman setia andak.

Sabi na kami, labay na jam ka 2 taong para may iso minute na rin do. Nung sa pabit pag nato ko, may kanabos ko dito ino. Itim po bayan na pa nga, papawang ozo, diyozo, do hozo nga vi. Ako may datina. Ito na pa nga, muntok, do pangan, kumati na nga vi, do inom, bono po. Ito pa tutong kop sabat, ikat habo sabat, ikaw e mama sa makinangoro ko sa imbanto ko, timpo bayan na dito. Katawadan ko mali diyozo, ina nga vi. Katawadan mi pay upus diyozo kumasabi bitanak. Kumasabi lagay. Dadi inko pa nga kanang magina ko hozo manta di hozo ko paguhu. Hozo i oy tando ina manta di Hazel Pentecosta. Sutanan hozo di Deni F Malinggi i oy tando ina nagi. Ina butiza za kadi Alice Dixon. Kinang ta ko.

0: anakku, kagasa ka na po, dumari ka na nuno. Dadi na datuhon kikuno kya.
1: Ina, mimangso miyaga diyaw. Oto nong om kotoboy ko. Kotoboy ko doi kuposizon. Toy mon onu itadadi. Miyaga diyan monutut tinan sandi. O mimangso sabi avidino. Subay ko tuban no ina.

Tapi na ikong habing ka na hozo man ta di Elizabeth Miji, yung tanda ina kahangadan, ang pagwila hozo, di nakangkota ko hozo di Peter di Kili, yung tanda ina izaw na hundo ko. Manta ko pa yan, nabay na jam ko tu, himang padam 2 minute na di, dadong sa fabid pag na tako, o may katang padam jam ka pahu, tahong pad minute daw sa fab nga, abal tadi bo o ngo do tapi na ngabi ang paguhoy do mamahis ta ko ginawa mi ang pay hozo ngabi no hood mantak trabay na diti ko komoy do hozo mantak tina may kapay sa vato pambus iti ako payhan do pisoso mo iti atongus katonobon tay ko boss do sabay na pang atongus barat daya pisoso mo katimpun do operam apat do buhan ko himo diti gisam na do tada gisam na do buhan ko si Zam ting tangus na paditing nga sumugi mantara barat daya tutulus ko pangingkwang do kabo ko ponwidangan ko panadaan diti at taban it put ko Malaysia ka diti manta ko payhan pinintahang na kaupisan Metrology Malaysia do ko Zuzufa diti hobi ogumu akantakan do okoing mantad ko asam mazan pang tangus na po nga ay soda asam nga inkopo kibaw nagi do tinggaud mempay asam it pipyo kotor it pipyo kini zanon it kotonabon da Semenanjung kaibutan da Sarawak nagi it kotonabon da Sabah iti na po nga kapagavit do asam ta Sapaw tungus to pod nagi nga antakan untok do nga subab na po dahil timpo da Wuhan ko tu gisam Wuhan ko si Zam na po nga kibaw teko kang kabas koing kabas iti ha hinasu so kyo nung kibaw do kapon nutulan pengukab iaw tamangan nga kapagawit do hisun e pasay hira to ko dadi mantana dino pasawavon na tuhan ginumuan do mingat-ingat antok timpu do bayan na diti e timpu do ko sumataban aw atantu so kyo nung mukiho ko do kapayahan di hobi pengunap kapasa ko sumuang e aplikasi My Cuaca teka hibang web pimpida om nagi hotline do kapisan Metrology. Dari kana to membus mo is ginawa mi ampai makinong hozo smusut e da Sabah FM diti pengko pengak pebesan nong sebab bait kuma sabe vita pinai e mantar pada jam 4 tahun 4 menit da minsu sebab mina kinong ragai kisam na tempo bain diti aman santo membus makinong diti Sabah FM kisam mai kata jam ko pedom dua tanga sodop baino dadi kana makinong hozo menta di Charles Robert ioi tante kaisal ioi tanda ina kaupusanku sutonon hozo di Maureen Kincau iay tanda ina kaupusan nagay hozo di Oswald Supi iay tanda zina